Tayo mala, unik kakan ni wala pilang ni ama. Wala, unik kakan wala pilang ni ama ama. Tayo kima ilagala tuwin na kalangan ni. Unik kakaw yang ma. Tayo ma, agwiano lawak sa mga tayla, kasal lang na yutaw lawak sa makakasuta. Ilagay ako luyaw luta, kakwa agalat yu atatagilang mga anulit tunalang manulia kaksuni. Ay kulugalo tana tapon ni ko yung manulya kaksyoni sa kira lupit daw to tagpaw nga katigilaw sa mayawod kigwa nga li uwe kalang man tamaksuko sa limon kiti kaya man na amiswag yung luta ila si tamay mo balak si tuksa blota at pawa laos ng mga ta kasi anili ila yanik si malak si lota tay kwa ila wo salim mo utituin na laos ng mayo tunala ako o takataw na sa na anikulum nikli tuita bros mi tuita ali laos ng mga tunala and salam na ito ako yung kanit ili laos ng mga mat Salam na ito ako, yalaw ka doon nili tamaw nga kanyasin ng ula ka sa takalang malobo kaya matkwa tamaw nga yayo lulaw sa mga matainuit tamaw nga yaya kataw sa lilaw sa mga kamanang na ito kataw lilaw sa mga matakubyaw na ito lulaw ka inuit ilang ikubya kalong na ito katalaw sa mga mata kaya kang nga ako sa tigli ko tamaw nga kanyasin ng may tao ko yalilaw sa mga ula ka sa kaya Pukul tahu lah si mangmat inungnya ajiing itu ni taman nak sangat senang inungnya si lah si mangmat ilang ilah karena ya kau ni kami no nama no tutik kalau tu galuan ilang itu tutik kening itu yang nakau ya sesuatu taman yang mereka tu yang nakau yang mata jangan lalu no naling lah si malak senang sangat senang ubah utau taman untuk pilih lah si mangmat tak sangat senang mereka Katawin na lang mayigot, akwaningin na lang kaso sa tamang nga nuktika lalaw sa mga tamang may tawin na lang mayigot. Iman na ay wikang imatawan na akwaya ay wikalaw sa mayigot niya lalaw sa ni taman na tao ay wikang napirok sa nikulaw kaso ni aksawang na ulo yalaw sa mga mayigot kasi yan ilik. Maan na ulat ko, ting misuk ko doon ako tayo na tuyo siya ako na suong ulat ang malaw na itamaan ni kang sinang ay baktukak yung ibaksan ni kati mayak takatak tulo tamat ko ay rin nagsak suti tipit pala suti yung mata taman na li tayo man adjigi yun niya sa medyo mararuga lang niya noong nagayabot ila tayo ma igi yun ni kudyo takak suta ako yan ulaw si magata tayo sa maniw tilugo Tai masakti ga inu yun nila oksi mana aku tai kuala video inu tuju lakta kela oksi maya kalau ngai kival dang matoangan lo oksi tip oka oksi tin atau oksi tip tu kisi jau katangin nengi ilang ipi tu tingin duit tamane oka oksi yu adi ringi tangin ne oka oksi makatang mata ilang itu kisi yun nakatang si mangin nati go oka oksi ringin nati go so kai mata cuma nilo tu kisi atau oksi angit kanila oksi mangat oka oksi lo abu ringi kanti Kasi yan nila, sandang na ito yung ukaw sila takot, asiyo yung takaw po itong ilanganik. Ako blagayla kaming ito marilang mata, kibaming nga ni Kuyulo. Ako to'y nasutik, singang na yung ukaw sila. Kasi ito takaw matali, tayo man nalo, iso ato'y nalakso na yung ukaw sa kaw siyo yung alakso na yung taman na ukaw siya. Asi dya panlakala yung marilang mat. Udyang ang itiakso na, tayo mali. Tawa na ako yan sa akin, tatu ko siya katulaw sa mga kalaw mga mainuilangin ni. Kasi yan, ublong may ulaktor li, ito kasi ni, kakaamis yung mitro laki ulaktor, ito kasi ulakta, kaso ublong naglaok ako na ulaktor, ato kasi yan, nang ilakta na ako sa mga ulaktor, ito, ila ubang no, kablo na, so lokaw sa ninyo, ito kasi yan, ito nga, tayman na, ito kasi, katutik ko lahat, siya mga, ito kasi katulaw sa mga

sa pusiyan ni Lord at saan ako si makamalot. Dahil ma-inuyon ni Lord sa mga sakti ga sitira ako si malakalo ako sa ilangin ni taman na video tigila ako si magatigoy la kitsuyak to katapak si Lugo hindi yun ititira ako katapak ako si masilugo. Dahil na kayo si Tia ko nagtulak yung lakas na yung wala kisiyan ni pinaglam na takla ako sa mga inuyon ni kakalat nung tayo sa mga puli yung maglian niya kakalat to alaw nila ako sa mga gaptay latay kung masakto takbiran. Daman na tupi si Valia nila ako sa mga kulitingo ni Kalago titik kamiglo o kalima alaw sa malunga ila o kalima ako binang may ukaw diya alaw sa mga tawa nga kubya kalume anya may tukaw na taktok sa nipigi ako binang inoy lakimok sa katak silo bitawa nga idul niya ako yung matama nga idul limot. Kayo si Yubi ni Alola, sa mga tayo na puli yung nakunok, kaya ko tinaktala, anya nga. Tayo malisad lang na yung tawa, tataka nung matikitawa yung inat, tayo na tikisimang yung yalaw si man nang man. Nukaya ko tinitutakalong ila sa limit. Tayo malita mga makilot at tuktaw dito yung yalaw si man nang atigo. Tama kuwala, anya yayon niya tutakalo sa luwing eh. Tayo malik. Taman na ulaw si Matilugo, kingunikan na rilak tanagot, ilabo kayo makatakalo ako, tika peso katalilaw sa mga ta, ilang ilaw niya, o kakatalak sa ting. Tukuyak tukbing na suwi lugo, akbet, tukuyak tukbing ni Juni. So, tayo yaw yun loak, tuya lilaw sa mga tayo man na, tukuyak tuk, tuin lang na ang mata, akbet, no akalo ako ting, tayo man na, tukakak tuya kayaw lilaw sa mga mat. Kisya ni Manaw yuto kasi naksing maguti tamay yuto matay na pigyala okto inuyun nila okto galawang kisya ni kayo si kisi magatigo uktang nikod nikuwisyo nga ama tayo kang ano kalo at hati tao kasi okting ulagal doon ni tayo kama harik kibad unan na ukinuwari yatigod tayo kang nga taman na at tataksi may ublong ang pikitsugo umanakto mat soglo amisipan lalay piliyaw si malang mataak ba yan eh. Inuwi, takulog tango ang lawin ay maka 60% mudud lo alang mata. Piliyaw si mayud. Kaya man na ayok at to'y lo taka tuksiyak ba adiging ito tawalo ak si lawin. Piliyaw si mayud kawag tulak yun nga ublumiyo yung taman na takun na kanang man. Akit siyong ikuwing itagod uwagod buti. Aulat siga nga may angak si mayutigo tao na sibulit tigo tuksiak si mayutigo kayo si titiw yusu to kabinealo ang matukasin na kalera sa netay man na ito lang mataman na ang maamis walay tiwliyaw si mayur laki ulo sa taak bayani tamak ko alo tayin na inangigaw si malatala sa to kuyak to kuyo na suwin na nariyaw lao to galo ak bayano tayin may tumito. Sa tanong si Sadlutin yung makialawang matuglong ay matipisugo suli sa lakatangin na sumungan. Kuwi anak to, tuki si Valera kiluta, suli yunik, suling itunik, tuki siya yunak si Valera o yak kiluta. Kuwi anak to, ama, mamisang neng may kiyo kakataw yak kilugo, tamag ko at tao, isumalo tigi si Mayawon, anang may si Mayot. Nutakaw tiluwi, pinagluktaw si Maniko yuginit. Ublumi, tuki si titaw ka na kong nakpalialak at inaw lakaluak si Lutaloni, tuki si titaw ka nakpalialak sa ta. Una, ulo ka anak, tuwalo, katalilaw si makong man, soklo, umagod, inuyugod, ilinyakingod, nutakabo, tunilat sigo, iman nalo. Ikayo kasing isyo ta, so kaya mapigyan lang na kanina, tataan na, susang nakalipko ka lo, kakanito yung nakaka. Kaya man na iman, takwa, iman nali, nuta ka kulo tinluta, pigup ti saktaw ka tinluta, ame o kaptin ni, at aratiat tin ni, at kaptin ni, ilin niya kitaw ka tinin ni kukulo lao sa magata, inuusang naglo, unik ka ko yung kata, unik ka ko aniglo ni, ilit si jitik kaptin ni, o kanagbiriya wag sota, sunaw ba, unik ka ko at yun na wag ningin ning matalo ni, tamak ko, unik ka ko so yan. Dahil man na ilit si Valia, titaw si magata, tusun nakto niglo, takutitaw Valia si magluta. Iman na butiw inuwi piuliyi mita kung ikalwak tiluwid ako tiksangin na akit siya dito si mayalawin ng magig so ikir naktong na itakto akalo dito inuwi ilag ka niya lang itawan ikka na ikir naktong na ito kanya kutitong na ingmini inuwa ni gusyang ito alam inuwa na kataksa ng ikong mata sila tuyo blutik sila to nang tumiyaw sumayo niya lo ng mata ila ublo kaya ni

natin ang ninalo na ikuta kapag suti inulat tala ang mata sila magdunugo yan ay takutoy na suti ilang ikaw yung mayola wala ako sumalutin na nilo nagdutak ako ng mga ikaw yung manikumin yung tayo manok kayo ito bitaw lakat tayo na suti takam ng muli ang awyak pag suti tayo

Gouvernement, apporte il la réelle ou l'offre de Marathéo, ou faire au chocdeur à la part sous le tas quoi, à celui-là, puis marrer de la réelle, et t'as bon été mitoire, t'as pu marrer bien, et t'as goûté, mais n'est-il aussi de l'autre, à Malone, sous les youtoires à l'eau, ne souvenir la sorte de tas qu'on a, taïkouma, imana, ou obtenu, ou verre de la recette, taïmana, et tous les lauches de Mario à l'eau. Il a pu y aller à l'ordre de l'île. Tu kisinir luk tiyan makin nirilaw tabulo taman na ila suwakay mawalwa nakso nilo. Tusun nakto aloy tusubi walaw si mayata umatilo akalo ano tusulak suta tayman na ayok sa guluyak to alaw law si mayata sila ito litiak suta tanapa. Kirgak to kakatalak sa ni ama pinaglok to kakatalak sa ni awit to amisulak suti uwekan suti no tao tako amisulak suti suwakay ma. Tirok sa nikulungin ni Okaw Jokaw sa mangilang mata ang ilakaman ni Mian Riyaw sa manginok sa ulang mata. Dahil sa mani ikay katay na katkwila ikawak to ukalalaw sa mangmat. Dahil sa mani luwak sa ulang Mian Riyaw wala sa mga mata ananangin ni. Taman nali pik yung mga ilaw sa makongmat. Tingo na rilat na naro. Tamak ko alam na tikuli at ataming nina. Nagligid na taming ni ilisak pala ako sa mga loob sa tig. As siya ni ilin niya nakalat sa tita, kamagkog sa katagol na ito kasi ayun niya ilaw at ako ayun niya lukta sa mga taman na. Kasiya ni ublumi ulit tulit daw at diging yun niya kalayang mga taman na ilikos yun. So, lo, itirumin ang ito lang mga tao mga kinumutuin na halong tayo ko aan ng mga sumayalo kung ikaw man na suya laklawid pigpigin na kawya laklawid tayo man na iliw ko man ang ito laki halong man walo ang hisya ni ilitsi ba niya gamali ubo nga nang minna solo ayok at tuya katakalok sunga ayok at tuya katakalok sunga kano na magsisimang ito masuli so kay ma na maximal yun nang ina ka ubinya ko tayo man na lois yung laksa magkaulog sa tawag ka nagbali anyang ni timaya kasi yung nagtalo ko tingning mata huwagin yung nagpagalaw sa mga bulino sa tingin unika ako naso yung nagtiyo ama timaya kasi yung nagsuta sin nagtiyo magtaksuta tayo man na tamag ko ako luya pataksa mga mata iman na sila to paliyang uya kumagot sila to nang may tuksya katagotago sila to na piyong nakatigo ang maloni sila to yung kuminakto alaw man dahil ko sa ulumuni akalaning ni ito sawak kutay ko igyo to kang ito alaw tukisin na latat siya to ni inuin o kausara wala ko sa malangit ta at dityang katang mga ilangit siyo kaya masila to yung alaw mata ino ilangit. Huwag nila tatamin niya ng latakat talaga ublumi sunan niya at sumulaw mga ta tayong nalo o kalimaga sanayaw katang nagkulaw to ganyakamanikam niwer siyaw yakalaw to akit sa tawlaw to inuino nakpaksimay ni tayaw yun tayong na amit in unika kutakalong kalawak to inuwi ayong ining tayo kanito tsakagaw si makuloyang mata kanoit tuko palaw si mga ta tayo ko inuwi. Unik ka sa nga tayo kanisyo ting imanagling nakulaki alang mata. Tayo matukos siya katigirigya kalwa ka na kolak tugo ilin niya si tiyaw ka na lutiglo inuin. Unik ka tiyaw ka na lutiglo inuin. Ilin niya si tiyaw sa lukdamong kalwa sa ta. Tayo man na unik ka rin ni tiyaw kay ka na kami nakumaki alang man. So lo aksakot siya so ti iman na sunakotik sa kanila ta so ti pivalaw sa mga mata ilangin. So kay ma piksak sa kanginan nung nali at diging ito magalo katulaw sa mga mata ilangin. So na kangilo ka na to, nagdata kangilo ka na to, tukto kang itoklo ni ilangin, ilangin at siya kang itoklo ni ugyo kang itumito, kinaluwa kang itumito, ayaw kang itumito. Kano ino kanit palaw sa mga ata, upin na tukto ang magalo lang man. Kasi yan, ino na butak, tiluta-luta matkoa, unik ka siyo tibulo kwe pala sa mga lagay alaw lak sa tig. Tawo nga,
pinagpili ko sa iyo, galaw ko sa iyo, kanoy sutik, akay yung nag-

mata, palaw sa mga walang mga ta, isa man na sa mga mga. Yan na suksi ni Lukta, singay tinduwalo ka man ni Lukta, ane akto lari wakso tiglo, pera yung ni Kuya niglo, ako so ito takak wakso tig, tayo man na palaw sa mga binyo walon. Kasi yan ili, uwa nga inuwa ka luwak tilong ali, pero lak tilong at tamak ko, sa ko'y walya, yaw, likaw tili walya lilaw sa mga mata. So, lo inuusap po, asiyo yung mga alo lilaw sa mga mata, sa mga niyo tilo, uwa nga lo na ili, asiyo yung tilaw sa mga ma. At tilok ta ka, sa'yo na sa tigalwa ka, katimayon niya sa gulo. Iman na kano ili tayo liging itatwa ka luwa ka, kaya to'y naulaw ka, ujo katakon niya sa mga, iman na li inuusap ka, asiyo yung tilaw sa mga kong. Kasi yan eh, pinasugluta tayo ko to sa mayabu maliglubit, inuokani kaya kakasukat talila ako sa mga ta. Tamak ko alo, ilat ko sa taas sa akin, balde ay alawad. Balde ay pichinak tiluro. Takwa, iman na kinaw yung mundo, akso kong na, si balde ay abdo ni soglo, makuha patay, kukayan akto alawad, imaktok ako pinigaw gluting. Ako ikping na kakuktaw na ako sa masakuli uwam ni inusang ni suwaglo nung takka ni paitit sa kituwa kaya palialak to nung takka kisang may katakto lakaya lulak to ang ayokami yung nalak ta katakatak tiluin. Taan na li isang masirila ako sa mga lahat ko at itaan na nakakti na sila ako lago tayo manalo nung takka kimamaya katakaya kanina ko tayo man isang mga kalakso nga. Kasi yan inaktaktaw lahat takso nga inaktaktaw lahat ako sa mga man. Taan. So nag-train ako, ingat sa kagitigin na sila akong minuto noon ang tamaan ng tayo ng mga mga. Upero sulila ako sa mga mga mali, ang ikatigilo ang kalawak sa gusto, kaya na kanwili ako sa alupalo ako, kasi mabaka yun ang itukulubo ko. Ama, imialo, pigiya lang may matahan na luwag ka niya la galo ni, nagling na kang muwak sa tokto yung matiya la galo ni, imialo, kanutuin na, pititiwalilak sa niya. Saan na, saan na, piksin na lang ako lang ang matilu ko, ama, niyok si kakat ang nagtaw, taman na, pigiak pala, iwalo, kaw ito'y nakatalilaw sa magilu ko, uwag ka lang usok ka lang sa mga, kano, kano ka ni, nalunak siya ni, sinutuin na, itamag ko, ako may talagali, ako sa tolo, ito'y nawalilaw sa lugo. Taman na, inus, nalakto, tingilat ang nagpod, kano, ito kakto, yakon niya sa talo, ukaw di ka lakit siya na ilaga nagtaktak ako ni Chelle sa aso ni Litay man na ino nang nakaw di balyalo sa aso ni kuksa lang nagtualula ako sa mayo walo ang ikibig ito inaalulak sa tigulo tayo man at yun nagtaw ko siya na inulo ni anyang nang inaksaw lang man at ito tayo kung ikituin na lang mita uktaklo takano ito mga kaw di yung man naksiblo ni kaya man na sumatoy na kawi yung malakatak sa gusoklo, ako bliw kimiakso na isulit sa kunyakso na at dito'y nakalakangan sigo. Tamag ko ako rin nila ako sa kalawa, kaya man na ilakos at takakuloy ako sila ko, ubang na kawi sa marami. Tama na lo, makain na yung wala ako si mayo, kuwi anak to alaw, katala ako si mayo, iman na lakay alaw, at so alaw, piliman na to alaw, wala ako si mayo. Sa halagi yaw laksyon ni, tamag ko na nga, piliman na to, asingin mo. So, lo, nakikto na ikumata ka lang mata, kaya kulo, sikito kulo, yung nakabalagata. Asidjak to lang kaya lang ako, kami kulo kulo, tayo ko nagliliyawod, ino katiliyan naktawod, kuki, wila, tayo ko kulo, umayo kulo, kita ka kong nersatig, tapos sikito kali, diba sa nga lang mata. Nakin sa kanyang nung hindi kita kakagat aba pika na kasi walang nakapakita ayaw alam ka na kasi talo na ilan ni ati ito na kulay kano to yung na pinasuag kato alaw agat ha pero luyak patilo sa tayo man na piyaw yung luktaanin iso na luktaanin tayo man na piyaw yung kapwan ni pili ako tatuakan dosang na ako tatuakan ni katawiyak ka nakapakita ila kano kaya uwiwi kagulo yalo akto alo bitalo bakya aktao nung nga hablo na nunano kayong iso nunano kayong iso ni nunano akto ni magkawali so diyan magbuta kawin yato akto baka di galo di mamakaw yari diyan magbiyari di niyo li kalo bitay ko di magkawali yato akto upo ay kubay bito kawin yato akto waso yalo ko ay suman nakasalak so ni so na baka na yung ikalawang tayo man na ino, bagi yun na to ako tigo at so ito alawang ikalawang ta isumalo at so ko tigo ni ikalawang nakotigulo ni so na basok ko tayong ito binakulo galawak tigo

Wow, nakakatawa yung nga. Kagisan ng ito yung nga. Sa lima inulaw sa may yung nga. Tawa ni 1930s, we may yung nakakatawal doon eh. Tayo ko na manak si malawa ka suging itakalawag ka. Ukiup ka. Tayo man natin takakatawa si man ng mata. Titakakatawa sa utigi si man ni kungin at ukiupod. Tayo sa manili. Titakakpalli akatang isyong aktilugas uli. Inoon ni kungigam. Tayo ma. Upin nga sa ako ukiup ko inoon na kama. Apo maiglo kaktiluta. Tawa ni akawang na ilangan ni kikatalang mag-usiming mi inoon ni kugama. Tayo man na ukaw diyo loob si magama. Tayo na inoobiga upag kanila ako si makawang itakataw siya sa gulubag ka upala ako si mayakalwa ka. Kisiya ni tawa na sa liyo no na tawa ko kataktakasuli. Akawang na tawa na no na tiyawin na paka si mablogo. Ilaking no mak. Jua katak si mga kutawa na kaya ang nat nyo nat cawil lego. Ikalo kaksuni, ko kaksuni, mayok to kakpaksuni, ikalong ni sa putita kaksuni, tay ko alo, nutibli ako kuluhit, tasang ni ukiak ko alian ay nakpanguso, tay ko ataw, tay man na ito ni tasa kaksuni. Kuhuyan ak tukjua kalo walaok sa mga nat cakatsuni. Pangalo iluid limit kanigiya kala kami kaya kaya kala tilo gili tukto siya pagsuti umay akaksuti gloy kumalig jo akaksuti tara ko ang ayok kaya yun ane alumni tukto kala ako sa mga

unikala o simangitakap ang abjuakalo tayo na ananama ang nakatima anilatato ako na magoy na ng mating tusa mangitiyak sa mga lakso magoy na ng mga ating ang abjuaka ina tokaw tilugo so kay ma takoyak ayok sa gulo ila kano kaya tayo man na itutokaw na sigoy na wala sa mga manu tokaw tilunga inaw yu tokaw yak pala sa mga matatamag ko inaw yu ang abjuaka yak ko iman na pimmare utit sugo tokso ka sa kaya kataw tama actual ang abjuaka kama iman na solo tungatik kanya lubilu ko ang iyo alang may ang abjuwa ka kama uyokok do alabang mga mikilo alaw ka mago kipuk so kutaman na tayo man natok so alang na kaming mga akala kalipitsyak tutok lao si man nakpok to kanya lang alaw mga tagwali tayo na akang mailagalwangan awlan na alay ako talaw to anik siya pigilaw si mga migatikog lahat bagulo alaw tayo na tao ani galo tiki kangan no nakatigin nakatalaw sa mga inatigo at kalako ka no nakatigin nakatakalaw sa tigo at ako pamiulit ko tayo ko tiki tayo nakangat tayo kong nakangat talo ani galo unatak pala ako sa mga tigo tayo man nailiok tao yung mayakangat ni ko nga tilugo ko o gotigi ang nakatigo ni yung tigo ikasugo tagbunga o gotin na subiyo titsugo at sa kubiyo titiakso no tayo man nailiok talaw sa mga na ani ko yung lawyuk sa yogalo akal tayo na aula yilo at yung mga ikakupik silik to alawang man o gotin na suktalo gaya ni sa akalo ang migatigo o gotit tao yung mga man unataksa ko tayo man na katutiblo ko at sa kutiakso no o gotin na suklo ni yung iglo na yung man na aula dya ko nang ito ilani ko aula dya pilak yung katakalo at sa tinawang ilan kukudyang itiak to iman na alo kamayod laki alo katalaw sa magama so ka alo kanualo tayo man na ako yun nang ito alawang mga tunang ito ko lang mga tiniglo ni isa mapilang ito tayo malipik silika alak to alawang man ani galo tawa ni uglak si maluno katakataw tilo na sila may ang ikaw na sugaya kakano kano kaya nga ko pingigigyaw tiyan sa pilang ng magata pik silika alak to alawang man agjala ako sa mga mati ko uwat sinun tagpanikan lako lo yak to iglo kakata tigwal na to inakso ni nga ikso tiblo ni nga tagpaw nga uwap din no, agdalilaw sa mga nga. O, ang ilas ang ilo at kanakasigulilaw sa mga kutay na nagsabi ka. Kasi pinakakitwat siya may lawak sa mga ko. Tuyo siya kayo lawak sa mga natali tayo sa maniutilo ko. Tuyo siya lawak sa mga magama. No, kakulo, kaya si kuloan, kiliutang wala ako si may kulong may sunamig. Lo, kaya aming kulong maglo, bakaya sunat ka nang may kaya pakatakakso ko. Iman na lo, kaya sugidutik ka. Uwam na pimakirad latala ako sa mga mata at sokto akalong. Ilag kata ako, ang utihin ako lang mata, anik ko ka, niguyo ko ka, nila akalo uko, lao ko sa mayok. Tako, akamating wala ako, unak to alaw lao sa mga anila ka, sana to yung makalaw kami tayo na uko, lao ko sa mayok. Tako, ang ayok sa pakalaw sa mayong ila, at kalakot tayong ningan. Tayo mali, kamating wala ako sa tiglo, tako alo, ayok to kalo, aniguyo kalo, anigalo, kilipalik. Tako, kamasyok tao biluti, kamating waliok tao biluti, ang iyo akting ni, atataming ni, pituti yao biluti. Huwag tao nila, pingituk siya ang itya kama, kamating waliok tao katawalak siya nga, tusuyok siya kalo kama, iman na kamating nga, kang itutunay kama, kimuk siya katakalawang may kamalit tao, kim makakatak siya nga, tako nga malikaktak, kulo ya katak siya nga, kim meaking niglo, kim milik siya taano blugitabo nga, kamating nga, unialak siya nga, ang kamo na kaksalawa katandakatak to ko loog at tagi at kaksik ka bagay loog siya kan meyak na ko loog ito umam mo ako masit to bagay tayo ma pil iman na napita ak tok siya ka loog sa mga ma kamating nga liok tao ka ma inak tao mati ang ila silak dalag ta kubena inak to alo nasuga katalaw sa mga kubena loog ay kanilag ay alok sun tayo mali kimok siya ka ayak at tok to alo lakata milay tong meyok ko kano kaya na ati apu yak la kako isa wakto yok la sa maya kalong ane arong ma itulo alang ma siya na isa wakto yok la sa ne ang ayok kakto yok la la sa malo ne ni sako yung mingin ati kalaw sa mayok dahi mali ang ayok kakto la kaya lo katak silo kim milik ta kalong nilo sang ilang at siya katang makapere yaw luk ta sa nilo kim milik ta siya ni tayo na tayo iman na lo siya la kuwaya katak sa magilo ko dahi ko akim min uwi akto lo lang mata nuli akto ko lo mata awla yis sa kibunga tako uwi akto alo lang matakim min kain nasala kiyaw yu alo man iman na puwigong itiyan lakit sunga sabaniglo.

Enik lo bakhanu ke ke kak tuk sam nak tanga. Tai nanag legi lo ala ok smaga kokem me bot angi yo alo lo ni itto ko lega me suna ba sala ge yam kat jao yo lo kof no ge ak tao yo lo ni kop ya ga ti alo klo tinge ko ge ak pala ok smaga ta ni te kha ne che ma chut u ge alo ang ni ko me smaga ya ngi chut ting na le ya sala ne ang manga kau ri sak ta che ma ak pala ok smaga ma ta ilan ni kon no kat ti tao nak lo ayo li che ak chut ting Tai malai tai manai tau anik sone king of piak to katalang anik of jak katala walak sone nadlak tau katalak tilo kau yit tiak so ko wearing it jela ok sa mga lawat ko nagligil wang ni kumatay na kanna aso ila kau tilo ko lo bakya isumagi yun nila ko lo akad dugo ipik tok sa mabalang ito lang matalakin main tai ma tao nga inuid la mo ak sone tao ni padlo ngayon takulil ako sa mga ko iman nakik sa katigilat Tak sah ketika jak terlalu sebab banyak kata orang ini lembut. Tapi kan insannya ni tahu tu jak sego shooting iglu iglu tu iman nak kata jak shooting. Wang ilamik ni kubit tu majun ni terlalu ni perlu ngain nak laptop ni kalau ngan lu abik tu ublu nak kapsi ni kaya. Kubiat terlalu sema yo jak ni terlalu sema yo tapi mana ni sema laksana kubiat suk tu jak ni lelak tak sana tapi sema ni tu adik terlalu sema yo ni sana yo. Tapi nak kemuk terlalu sema kau kemuk sekarang yau tiga bak sego. Kubeh asyik itu kami pichang ini sesuatu, pichang ini sesuatu. Lagi kita luk tahu rinda salak salak sahut naga sebujur nek tu bujur nek kau nagling nasalau naga lapo. Jai matai nak kemeri balap semalu. Kamu tetap semaju alau laga malak. Kubeh ini laga lap semalu. Tapa ane gulung kuku angu tiarap kuku lain. Naya kagalu ang ma ang nakatim niya kalung may igluliga kung may utalo ako sa mga uwam niya ngayok sa galwa kakik sunita ako. Takwa ukwa kalu kati masuito laula ako sa mga tigoli nubiya panik ka niya walwa panik takat siya lao sa mga kalwa mo. Panik tamadya walap. Tayo sa mani apatok yung may lilao sa mga gata no takaw tilunga. Tayo na tao kuwiri nakatakat ko. Ukyuk ko tirigan niya kasi ukatak tulang kaya lulaw sa mga mata. Tirigan niya kayok siya mga lulaw sa mga mata. Ang nagdiwa ko kalita ka na niya katigilaw sa malaktawad. Ang nakatigalo, tiguwak siya nga. Inuyun niya mga mananat siya nga. Tay na ikalo na aktaka. Tay ka ni ang ayok kalat ang inuok tawlaw sa mga man. Tapos sa malo, ano yung managliribig siya sa niyo. So nagliging mga gunalot siya mga lulaw sa mga migama. Paniktakat ka nilang man. Kuya sulaw ako nila ako sa mga nakawa ka mo. At siya po. Kamuk siya katala ako sa mga mga malitay sa mga tirigan niya sa'yo katawa katakso nila. Tirigan niya sa'yo gaya sa mga galawa ako ni kaya katala ako sa mga galawa ako ni unok ko tikito na hindi galaw lang ako sa mga mga. Kaya ngin na katala ulit ako sa mga mga sinikatikiso ko galawa ako tikip pala yun na mga kapya sa tumagalaw lang sa mga iman na iluga sa mga niglin na katala ulit sa mga nagpatok sa mga ilak sa mga. Tumak tilu unwa ku tikit tu ni uloni tupak tupak tungai lang tikin nang man so kan ma siniluat siang itu sa naga ma kuwe sung niluala wa ma tikit tu na liyalo mo tup tu ma ati ka kagalo wa kami tamao na sa naga ago maggo ni kilak si mayalo ati ka tup tu tapublo suna bananong mo uwe akta na kami kiyaw yalo katagalo ang naga mananong mo ni kanya Alik tak tangan cak seni tan, atigin natuk tu kilap tau sama yo kau ilau sama lu. Kap biasuk tu magelu lau sama gamatai cuma nanti lu tay malu. Mersok tau kungi magigo tay kuah kila kalu atigiani tulu kayangin nano alik tau niku tay man nama persima bluting. Pingu anu yak seni tay man nama pertak seni tuk tu tay man nama kuakat kau bluni. Tahan lu mami nga ipe Itu orang lalu kami taman itu tu, amia ati gigi yang kalle kau ya cak pelak semangin mata, lekang aku atok pelak mata. Kau kila kalau mami agi yang mengadu kat telak sebagai kuwering itu cak suilo, suka mika kila tau kan ingin mami masuk tau tali lalu sak semangin mata. Ila apa kau sekalu ya pelak semangin mata ini tu kau yang mengetap sini, nuta kau tidur tu kau siang mengetap sini. Tapi mak, aku yak tu alam, aku pengalang manila. Kau ilah semua gelunga ilah terikan yang aktual orang makhiya katak tu katau nasi katak negar tapi suksu takkan itu kalau terikan yang aktual orang matai nak kuwehi lagi biju aktual gelak semua gelugo aniga seni takaya katau semua matikin yang aku niki biju lagi gelak semua kutu sakulang niku matikin yang aku
Ah, tamat ko ako lang yawa lang ako sa mga tanong takaw tinlo.

kuweno tudla kaya na katalaw sa mga liuwa nga kao yung mayang ako ila ino sa kayaptin niya bakul kalo pagpatuwak sa mga katawala sa mga ming Manila sibul lang magloba kaya makuha sa tatakanan ni okay lang sa mga kawata sibul lang abba kulwa ilaw yung kulula sa mga takanan ni katigila sa mga tiyo ino katakamak sa kaya kumayag ilaw sa mga ko unno ako taak sa katakon niya palirak sa lugo pang nagsalak sa lugo sirloak takang man amik takaksyon niya amis ang mga alam ng tukto aming inipanak to ni suna kaya na iglulay ako sa mga kawaksyon na tay kani pingolan magano tamakwa ame kalagay sa suwa iman na pukto siya mga lulugin maanaw lakta pukto ka uan mida o kakayaw ko tay man na pukto tigili paluksuk sa obloga kalagay lakta suwa igling nga kalawak sa mga magano isumataw sa akbiging nga suwa tay ka nga may bigyo akatak siya tunoy na palag niglo na kakapagsunong ane alik ko ito kalulaw sa mga baksiman na katalila inuktigo sumo galawa kaya nakibuloba sanginingi sangin nagilaw sa mga tigo tunong tunok to mabaksunog tamakolo kimiklo ikaw tao yame aksugi uli mamulo kita kanin piyaksugi nakibaksutik ko isumaksutya katakan na tukto lo niya ko alungan niya ko to kaso yalaw paksunog kano tuin na tiyan nari yamaya tuin na tiyap din nagilaw sa mga no tako alupati kip ka ko mga kangati ko nakingin piya ko mga kangati ko pati ko lakangam no kami no to nakutigyan lalak sugit nakingin na rin ikangang ikaw sugit di ribat sugit ko ublo mo tayo ba nalitayon ni tiya kapta naong ilakin mga okumilog tabi niyo to ako na aktok sa niyo yaon ni tiya kamali ubang tama na ino sa asid jackson eh tayo mali umiaktak to alulaw sa mga mata tulik niyo veri yaulaw sa mga tayo sa managpatok sa mga tiga na kayo alulaw mata kau yung mga subjo akatalaw sa mga ma kinatiri ganay ako wala ng mga kau yung mayuto kong ina mga kulwa pan ni oksule ang kau taka na niya katigila ako sa mga yaluwing may aktigot patok sa amin tiri ganay kayo alaw katak sa mga mata panik titiri ani ko na hindi yung alaw mata awla iti aso nga ane alaw mata tiri ganay uti alaw mata ako aming ni po katalaw sa tig takiyo kau yalang ni natya ang maluksugo tere gane ano po liyo lao sa mga ta. Tayo na ikperto kyo akalo tatatso ni amma pekatik ka niya loa tatatso ni. Tayo man na tere gane ako tigilao sa mga man. Nasak palyakat talao sa mga magititirak palyakat takso ni gane ako tani. Kao yung man nalao tuksa wala ako titirak palyangin nakatalao sa mga makaw tamatya sinik takaya kangat ta. Tayo kwa tayo maugok na tiyak to galoan pabulayap sa gupilao sa mga magit. Bukliyo ko tigiyaw niya ko sa tiyo galoa. Dahil ko ugong nakatasa galoa ko sa iyo alon ng mata. Titirak pala yung nakatalaw sa mga titik tuyat na pagsunagi tayo man na amalo sila kanoy pala yung mga titirak sa rabak sa ublo may sulaw mga ta titirak pala yung kataksun. Tayo man na ito katalaw sa mga sunatoy ng ipitiyo sa kalulaw sa mga tayo mali. Dahil ko nga umiyang may kinaksamay atok sa ta. Tatigang magloba kaya atok sa ta na liyan ni kaya makulaw sa mga tatay ko ang ikumalikulo tatigang lo java maglo at ilipikata na liyan ni ka java mag na liyan nila ta kaya po ikaw ka maatulaw sa mga tatay ka nung akpatok sa mga ula kata awla ilo at siyang itsungalo ni kano awla kutakto binyalo ng mga tatay ka nung akpatok sa mga ula binyalo ng mga tatay ka malo at siyang itsungalo ni dahil maliit ka matiyanak sa ulap tilo nga, upang ngak tilo ko, dupat sa malap tilo ta, ang malokto alam nga, dupat kapso ta. Dahil ko umiyak, kimuksik ko, tao nga, takayo mo, sigya mo, ila, tao nga, sinangan nun, kimuksik ko, agyak tao lao kso ni, kamutiya lang nun, sanilagay lang ko, kamutiya ka nun, lata nga, walaw kaya, sila tao yung alaw tilo ko, sinano, agyak tao lao kso ni, tayo na umiyak, kablo na diya lao kso mga, tataka nga, kablo na kami yun, salimun. Unwa ko sinik tilo ta tak sa katakon niya tolo tilo upang nga ko sinik tuya lo sa mga makilo mo sa ngayo yakso nga sikinaglo sikinit siyakso nilo ani kulong ma tupang mga ilaw kataon na kami tika kataon na kami at patok yung man tulik niyo kataw yung binyalong man dahil ko na umiya kalok ko sa tikilat sa titawa sa malak na kok tilo lukya kanong alokya dahil sigalang ni Maggoning batalik si Mablugin. Tupa kami nga nakikulaw sa mga mga. Mingwak pag-iakak na sa nagit.

0: Goed, laat heb ik het ook nog zo gezien, maar ik wil het ook met die lucht. Ulumi, zo nou lekker lekker kakket. Ulugulutuin nak Friday, ulugulutuin talamak. August 7, ulum met die logo. Ovang ook het even wel eens aan op je pik, Jamie, Jamie, kajok te kill logo. Ilak, na latuin na metuin na gulakut, inna pina metuin na tut, namalo na metakwa. Nu na linnet jige kattengen batanalan na kattatu kakasau ya kutitika viulo kattau mega maulakut naalan na kattunik alianen ngu kattata kipuk tabbanissi vaatun pingas minna kallol tabbani inutua kalu jalika inna pamikata suulu naalattu kangittu kaasunobu naalattua piukalu attillukin ilak tamane kallu nisama inna alu katjaanattu kossua vittuaktuni ammala pannatrit ipasal kay panna lapalya yumini tuttuga sunna qulla me mpniya qalla qawmaninna tuttuga sutti kay langa lettuine aliani italiane go suti va utamane kalonne tamanna kay usini atto apiola metillogo ilak inna pilona metinna tut tavani kanga sina minna kwe mitte kulo vatti kalluna ni tamane kalunne na metinna ilak engetti akasi tema tamanna kayu singa solo memago Arctic Winter Games kuna katta yo ka kuna pinga suno ta na katta lo sima galo nga ka kuna ma uno katta sima na tilugo kisian eli tamanna kayu singa solo memago da ka kuna ma uno utuk tita lo ne tamas ma misa no tilat akanilak march ngoti lugo ta bani White Horse me lo sima mata ta ko angi yok ka ga yo yi ki tu ngi ni ta kun na ga sima lo sima yi it tu so bi gi ni ga ti go ta na kai si bul lo mek ta na ku bia su te lo so me ma te kan Arctic Winter Games me ka tau ti lo go ma lo ku bia su ti ka tu na ga go ma ko no ta na u ti ta ni lo me ma pinga so ti ta lo sima ka lo ti lo ge ki si ni ta ta ko ga ni te kan ki tu ngi ni malisi majui takong nangas majui dapat soto katalo sa mami mata tanat tao ka ang otaminik malisi malo sa mami yun dapat soto kung nalo sa mami mat kano ta panipika tao ni kiyangan ni kita kong nangas tao ni ganon kano itulo ang mga kato sa pagkain ng milabon
1: ayan ay tungas tuge ko yun na may apat sa kung magagi atun na yun yung kabe tamang White Horse mo kano ilo ka tuk si mga mga kapit o kakun na kabe
2: ang utaka sa kuge ak tuk man tau tuge ak tuk si maya ka ang mami sa loy nun na mami ikay ak tuk tuge ilagay yaba mami sa loong mata ikay akun naktam na ikay ak tuk yak tuk si maya nga
1: tema ang utay tau tuk si kuping wak tuk kano iso magigatak pero ilaping wak nga kay tau tuk si kuping kano iso manak pa
2: sa akin manak tuwa le aksalo ikayak tong nakto amin sa alo ino na bumiyo tayo tamani mata ikayak tuwa yaktok sa mayo nutak kami nagdune ang muta kami nagdune na mga kataksuta na nakukutik ko na mga katamay aksuta tao tuga yaktok taktabo ano na bumiyo ikayak tuwa yaktok sugit ilang amin sa alo nakpaksuti ilang amin sungit kuli mana ang muta buta kitak kaong tarika na ang muta makila tao tuga yaktok sa mayo ikayak to kayak to shoot ko ba le bak to Albert na makita katakan sa ang mata kasi ni tay ko Albert na North Mill tay taku yok to magalung mata kasi ni sa kay manak to magalu ta ko no na bo me tay ko ta kay magalu gal bak to lu kana kay magalu kay ka mo sa la yo kasi ni sa lak sa kita kata kata mata ko na to magalu ta to klug ami so lang mata kita kay to sa mayor ta to gumaya bo gal kasi ni ami kang na to magalu
1: tak kuat tau ping waktu asing ayung itu terung meyo.
2: Aksum magalu yukan Nunavut, Alaska, Greenland. Nunavik. Ame soalung mata ikayak ila. Kuwe na kulo yak talo tak ko katak lugi amalo. Ino katigap tigo aksalo sa kama nakatak to.
1: Manin na kaya di iling no kanunang minito kaya kapa ikping na ni ko kay tamanin na kaya kanu isu manak pa.
2: Aksalo ikping na nakto nutakak ka AWG la katalang mata kisa ni mana ang mata tamang ngosimang tana ikting na kong tigilo ka na dami sa kuloy anana tiyang uyo at ata tiyang uyo tamang sa makatang mo tak sa lo upin na to
1: tamang o valdado dila kano tigil mo ngon na pe white horse mo
2: kang ito ng mga flota Winnipeg min sinik talaw flota Vancouver Winnipeg min Vancouver 3 hours Vancouver min tamang 2 hours kung ataw sugo takanak tumakalulok. Imaka, nuna po ilang i-growth tap pala na sa laksa kuluyan.

0: نقلوقتك ما تتر تما نبغى كل هاك قام وتسالك سك تكسوي تكوا بالي بقت كل تما أمي عن نقلو ما نلين نيجوك سنة تيكونا تيكونا تكوا لا بيل كلوك سنتيكو تكوا تا بالي بقت إيكاي وقت كنا غسوك سنتيكو نبقى قط كنا قط غسوك قط تما نا كويل كويل نقلو
1: Angayok kariyaw yuk kai nara tunamitun nak tuilun ni ketong akak tutamani pingwarak si mayuni ketong angi pekatau ngarak pada kanok li ukaw tinayak pigitak kwa angayok kariyaw yuk.
0: Kanoy to kaluak tu yang itu kanoy to kakpat tusak na kayak suni la tusak tita kulo yakat kata kisa ni aksual upin nak tun kitik tita kwa kanoy nga kulo yak tu yang mata kisa ni tau tu kuma na yang nak patah kaki tau yak kuak soal tau tu kulo yak katak tu kulo nama iluk tang na yang nak katak mat tusak tu tau kulo yak tu tak itu salak sang mengata ilang yam ungas tu alung may mata kisa ni takwa yukan ilo ni tu nama katak kulo yak tu tak nama keting mengata sen nama keting mengata tau tu yak tu kulo yak katak tu
1: tema okak kau gavita kua ketong ngaji pekata katak semaniku nak lagi ada kunci games katak til lagi mana pingok til lagi mana adjung itu hak kupa
0: aku beranak tu waktu aktor upin nak tu sahre manak tu nilo panik kata yang na Victoria panik aku tiga aktor mat agbiket tu asegulu engkau tak aku asegulu sahre manak tu halu aktor halu tak kuat panika soklo inang palak si mangman tak kuat engkau tahu ame soklo tamanit upin nak tu tak kuat Allah katik kata lah sama itu betai seman tak panik unne yang mata mubalun ini tamanit kata ngeleng mata ayang nang mat ikaw manak tu eloi ni kini unne kak tu eloi ko ikwa sakang mana sakang mana ketep kacik saya kata lah semua kata type semua ni kisah ni pisau kata kalau yang naik yang nak terlalu leh mata ini kacik saya kata kita kata lah semua jalan green Joyce Green tak bani ngem malak tu ni nutara botek kacik saya tu kata tu juga saya tu kacik saya kata lah kata mana le ujungin nak saya pisau macam kalau boy amai nama mengata nula kama kau mana sulap tak kau kalau kasi mga kakao yung magunit ito.
1: Sarang sa kangata, ikang na yun, tayo masarang kaktuaro yung kangata, kano ikping nakpa?
0: Kovian naktok doon mga layong ito doon kailong na kitikakitang matatag batakwa, nung nabong mga kitikaw yun, salaw kaya ito yung mata, ayong nang magkisan eh, aksok tiktikatak doon, ayong ito doon eh, tawtok lang, Elber, danuat mo na kaktaw yun. Kete kakao mata kanagingin na luksuti ama teko aniverse kule hakit tu salak sa na luksuti sa kay manak tu magale akso nak tu magale ni pika ko tayo kana kasung nak tu magale
1: takoy ka coach ng yung kano isu manak pa pilere ningi tao tu siya kano isu manak ba
0: pilere yung magale nuka sweet mission staff mo nakakta yung tao teko akso teko katakta mo pilere si may magale kamatsyak tu magale kau isay nak sutik bukana ito kang ikalo mga ana wala ito kaya kapo kamatsyak tu alwe kamagiyaw tiyak tu alwe tiko itiyak tu si mayo tamane
2: dan okatiyo katalo sa mga kulik kuti la kakasitak tuyokta sa mga gredi kuku tilnik march ngunti lukakan itas tananan siya kajaw jokta sa mga Nuno po may nga ito ni pingwari ito sa malawak sa mayimik ako sa katilugutu sa akin na ito si. Matawak tayo na balibat yung ila kakauch kaya ulo sa mami utawa niya kata ulo sa mami matana tapos ukta ko na ulo sa mama U19 ang naid balibat na katilugit ito sa akin na malawak.
1: Alright, tama nga itong nga sugi. Tama ni pingwa ka toksima yun itaw tu ka toksima kata. Kano iso magibigil di takwa pingwa ka tang nangi.
3: Ayugay gilak takatap ko at palibak na kungyang koyililla katatunga kungyalgang mawaliban.
1: Takoy pingwang nengi kanu isu magibigi ayong ito ay
3: ayong itjak tupanaluit ayong itjak tualuit.
1: Demari takwa pingwang tui takuyarang abigi kanu isu masungubi ikayok tui katao katao katakpi ika katao lute kanu luni ikayok tui katakpi.
3: Tamao nga kama hiwayaw siya video katakap ko ila ni reala katang makakatak to nga.

0: tau kesiani taman nak kena tau pibeli aninga kajusi beli cerita tak ko nasi hati suka nak tamu maksimum 3.4% perok palak tamu ni ujung tak ko tak kipi ngasut nanti lugin. Gaba matokaku tak ko nalu nak si beli ane alam majuin tamu ko nuta hangat aju unatau tin. Naki pijau ni amangata hati nu kesiani kina ujai nalo naik tau si mangitun kana tali mami unali caja laga jiku hak si maju kana teguta ko nalo naik si gaya halalim mata ilagi jau guma gautik tamakunung hangata juuni unal tau tiniswana si unum amalu kesiani tako mana mo nila kina o jay hatsagan niya mga atat na lang na sila ang ikaluwak tilugin dahil na Italimik, Japan o balon ni Tariw akian ni nga ato ni titaktagwak ti chituin na kaya haktuin dahil makunin nga hangata yun ni sana jaw ti chilalo ti kingon ni nga niya ikawalak jo ato isulitay ka ni Okanagan Lake, British Columbia mi atay masuli isumalong na tumigil at tuin hundreds ngin nito ang kakajay nung utsiyak si Malaton na maluumahan na muno dahatan na ikuwala yung ang ilibali ato yung nakto ni ang malu British Columbia may tako gaba makungin na yung ato kasi may yun 18 ngujuy go tako akilit sa liyok tolo may yun ikuwala titigya hakati ikuwala titigyumini na mitoy na British Columbia may ukujul lagi wata tilugo panak tul lagi tilugo luman na ujong tay mata ko pija kajaw luti iko lati tau taktuit gengit ilangit isu magajaw dun makawi kajok tau mekana idak tu kamaluta na tigo jaw kajok inu kuni lilaw majun tako Alberta mi Edmonton mi tako ang nait anong lati bingani gaba matuhakun pali la tigo jaw kajo ni watsijin tay mau kalau tu taman nago kape kolo akini ulau tum kasi ani unikala ang ituy hanu tako ilo na tiping asuit ino kunni na mangata tako ay kajok tau bala kasi kuko na tamio kasi majun tako ago watsi o katalau tu pui kok tau tu na jang itu amalutaw tako China na lunak si si malam mayo tau si hatigi hatang ningit sukay lebal lelaw tu July mi tako ang ila nga suna to yung nang niwi uti kasi yung mata amalo niwi bataw video hatalaw kalaw at ilog itamakwa hakasaw sa kukod na uti nuna si uti ilo tayo matalimang mitchay na mitaw si hatigin niyo 112.5 billion ngulaw to tayo malo man na ujo 125.6 billion ngulaw si matilugo June me tayo malo 24% me tako apapalik si manakak tao juin tako niwa tao hatatoy China me sunatoy na isa na ugay taba tako nunak juha me pivalle juin
1: nagkumi kawisa dan pivalle yo lagi kain nang mata malusinot yo pivalle yo nit sa so kain nang yo nak komite kapkarisa and kadlo na titu kain nang nera tinu titu re kadlo titu kipo semagalam katola ngo yo kanu jang ilak and Rebecca Chartrand is the Federal Minister of Northern Affairs, and her department is working on a revamp of Nutrition North, a troubled federal program that subsidizes groceries. What? Oh, weather. Oh, thank you for the reminder, Jamie. I was halfway through my introduction, and sorry, Jamie. Okay, let's get to hear the latest weather.
2: For the rain, weather in Rankin and Whale Cove, cloudy with 60% chance of showers, fog at times, wind north, 30 kilometers per hour, high 13 in Narviat. Mainly cloudy, 30% chance of showers, fog at times, wind becoming northeast, 30 kilometers per hour this morning, high 11. In Chesterfield Inlet, cloudy with 60% chance of showers, fog at times, wind northeast, 30 kilometers per hour, high 12. In Baker Lake, cloudy with 60% chance of showers, fog.

0: Kakasugibigit inno kung nakulugin.
1: Eh, tamakwa solo, taman kinaw yung kiksangnak, sanad yung tisanik, pitakatiyakin nigo, iduleok, tukakon na tiyaso ng nimas. Man na mayugalwat nunay, takwa iduleok biksay, man na mayugalwat, nalunang ito, takwa alo, nunali kawi mayawot, asiwot to, ekalung nito ang utok. Nun ako tingin ni Manin Maisi Mayugalwat, igluloy ako tiksa ni kisiya na pitakang imat. Igluloy ako mayon ni pitakang imat, tala na taba, akayong igdutigi sa okay nga. Igluloy ako mayon ni, igluloy ako naktok. Takaok tuwalo galwa, kisiya ni kina o yak tema, at win na yung inyong anon. Igluloy sa ilo tayo matamakwa, umiak doa kutikita kaya kasungol dutin, iwa kaya kaya kasungol dutin. Taiko igluloy ko mayon ng mga tema ilusyo mo to ubogul di hamalaw siyo siyo yuti ko nuna mek atoy na ko titis magalwak tugon igluloy ko mayon tema utak kaya galwabo
0: eh tamani ukil tatu milak tamako kanuto Kutao ka tatu ka lai le ko sa ka jau ka tatu ko lai man nei me le ko si ko a ka so to te ma le lu sana jau ya kan lo ni in no ni ang ta ma ko ji ngi tu si yo ma ta ta ma ko su na ni tu sa lo ang wa ka ta ka si le yo ka ka ko lo ti il lu le ri ko ngi tu si il lu ta ti ti yo ngi tu si ki si ani tu sa ka ta tu sa mi ka si a ka ngi le yo ko ta ka ta tu ni
1: e ta ma ko lo lo kai Pijun nak berkah di keluar tuhut, mereka juga ramik. Ijuler ni ramik sana. Uming apa keluar tu mereka? Soklo makua ijuler aku mayok takapan. Uban ni nuna mi. Dan ijuler aku maju tiga jangga. Nalunya si may gajak mingat kanok. Kacining ijuler sekarang mengatakan nayok tahu gajak tu. Mani ikalung ni tamakwa unok tunot iglok juat katim ngayon yun naktun ataw si kulung mi iglok sa kautugalalong mata tema takwa sana yung mayon o kautin so katalak tawon ataw si kulung mi iglok sa rung unuluarang mata makong ni kaya iglok sa rung sana yung nakalawakto si pingasyon iglo ni tana taba uwagot katimay yuyugot tiliaway yudyutigay yun naktawon sana yung mayonon Iman na tulare o yare akong ningali ubago ayok tabo kisya no kakon na karawak tugot. Saan na sanabigi yung mayayinu na makong ni iglo ko sa ling sanabigi yung muna akaw na sa wayak tuk na ima o kakon na tugot.
0: Tama na ikalun nila di ilo kisang ni asam amalwa singin ni hamalaw yun tama ni nuna bumilang. Kano rita ko sidik ko kano ilulig ko ni pilig katika kana kasupan amalo gawa matukakot pilig katika kana kasupisyo taman na ilulig niya taman ni nuno bumi taman niya kalunitin na ng ito taman na iluta kani titi kasutilogin
1: tako piko yada ay waktabon baila sana waktabon akisok pala na suktabon tamakwa kanok igluloy ko ni ayong nangin naksa wala kong nakulugin. So, tako man angyak sila kumigata, man nakatapak kulog. Tako igluloy ko ni igluloy ko sana yung mga mata, igluloy ko mga mata. Sana pa kuya po asidiyaklog lugo kasi yan yung yakakalila ko mga mat. Dan pekoyak asid jang mat piyun nak silau miyut ubago pekoyak lo tabut miksan piyun nak titak titilak si bayugun taman hanef si enik nayok tau gayak tunik tema sana yau lalak tuk dan ikluk sak taman ikalung ni tak kunung iklul gayak jua kunung sana yau lun pigi yau lun atuk tuak tau di tau lun ni Ubagol din nuna tana siyolo. Piko yari ari at tigot. Pimin na ito yung naksi gayak ming man. Taiman na ito nun. Akit yak palak ti tina suwakto gumani. Nuna ripaw yoyuni. Siyolo kay taisi man ni piko yari ari at kakulong ming man. Na magkua idloy pukturo ako na gis. Matana li piko yak ato asiyan nga ang tigot. Ato tila ko may yung

0: سوالنا يا بود تايمي تسايا وتاينو تسوتا سيلتو يوم مغيالو وتا إسو ماتساسيو غوتي تساميتا تسامينا بيارا بيما تقولونا تايما إسو مغي قالو سيمغا كواسويلا توكي خانين ناتو تايما
1: Elisabetta na ajiging itunet ajilios ajilios si Mayeni lag tuki kangan unikali ang samatiyak tunilo tamano ko sa kan ng nakiyuk kisumik sunanik ino ni tuki sa kuyilo ang ordo dito na tayo akilong mga putemang
0: Taimang sana ya kovan ni pisima lagti lugi ipiner ni kane malingin na kasusung ko masulin ni sa yar mataima atui rumatsung ino ino katikane taima ma kano Ime tu yutana ima isu maria hale kusila kasungi tugo ma Marklo sana lau ya butana kiseani oku ataga ipinerni oku ataga upatara unna tuit emailinga unna tasi lanirsame tuki haktisi rasula uranta imanga una isu magiaga emailinga raya hale kusila kasungi tugo kiseani Kanu le pinyak tetaw le konga lanem me ay tura sugan no taman no ilangani unika tu ang ugalor sune nipihangito tan uhangito amalo dialogue narration unika tu akto nit nita yung haganilo iyiku nipikut ta kamungo ay raso akto yaksunga pilo isu mga ano ipinyang ni ano tay mailing ani kung ano tan na kanulle ino sa hakong kanulle ipinyang ni hakong kanulle na namunga ko mabunga kapya sa punga valono kaya lakong a piso kata ko na lakong a tay magkapya sa ngitulong a emailing ano militan na tuki hakdin sa gira sulaw yugat ko ino lima ila takum na tuvin lima Davan in France, Miro Tigilao, Migatigo Festival, Market Munrato, you more at Tigging it to Ima Ipinaka in the Honga, so Luisa Mata Sing in the Honga Lata, you may matter at Tigging it to name. Yeah, that's the purpose.
1: Tana unika lera sa Mayeni Lak Surlo animation kung nakakta yung kalun attitude. Tana ito ako sa rin kanay kung na-review kanok taman na isumatayar balili lang mga apiyo.
0: Tay mga documentary lera naksawsung umigama alera yahang misunga unika ratsane sulagitone pilagitone animated fiction hanuli ma surlo isumavo surumanivo hanuli ma atutirunnama endless endless opportunities ima surlo hanuli ma isumagilqtatuna ni surlo titaurunna nersaoyama sunali ma ngorunnatu yarsuni lutana malinguatavo inoapi animated film leo malao yugama isu makala yugama piara pinni sunava inu limano hanu tu limano atoroma ataku ya romartme tana pitu tigila yanga
1: tema tana pilari katakala ramin ngila ta sminga mark mik tama sminga pilari volia tilusik Aye, katigi ya katalo tu sa mga sik emailing ni ako emailing ako yawut email yo katalo tu sa mga sik tama na lakan ay loka.
0: Mark, sulit suno pinaso katigi ko masiyawin yung ano ho ila ho la yung ako tay kani sibuli pa me pinaso katigi ko matsugo suno wadat sa mga tukita falay ni alagano. Ino yak to piusinga o ilangani pinasokati haksuni director toki

0: 저거 있으면 비여름 마르트고 다쿠사르 마츠나로 하노 에피니알랑마가테 이뉴 다쿠날라르트데코 할로나트 다바니 스위스 이탈리 우사니아니츠니 스위스 스위츠르란 밀라르타 있으면 아쿠니츠투말레 바니아 피갈로 말리라르미만 Mali se malar melin ne rer se maler tout a vani tare o ke ani exchange rer tout te Madrid min mali lar ma e se mai na le ana mari lar tout Mark lo il are le gota ko lo national film board ko e se mai na lo e ka yo tse mari lar ma ta o vatini il agi lar tavon
1: E ale ne ri sa pe apo sa runa ka ke amma lo ili ne upi go su tia ko god.
0: Na lo meno ne ta ku hatta su ne tu sa hatta su ne ale anan ni pa ma sa ima nan ni pa go tse na ko me ma re lo ingi ro sini no ta ne sa na le ga lo ari bu ngale.
1: E ka e ka la ka ni la re ko na ko me ngai li sa pe ol no ka te ne ko te.
0: Asugo na ko me ma re lo. Yeah. Open as it's there.
1: Yeah, it will. Thank you.
0: Bye.
1: Tane, it is a be I sector so so go to you need to say again not to see that when I'm on to meet in logo. Tane, te ja una kattu da jilia hade si ma jok pilluk. Takko sa ola atu Switzerland med pinna sa ola sarin jalta tinnit. Inu in ei pisi tiulta palappone opin nartut. Isi ma en upigi kattalla vuhubbosse. Kubbasse gutin lagio kattanga to upigusu tunne ulbolone opike ja ulone maana sida to en pivo leetu sa seuke nan neala me mata utan me jugut uti gutta kallunaati to nga kainan neala me jugut

0: Ngamatan kay may ni ngayon abla kursa kapat kiyo magam na tuwa tan tapan niya katika
1: eh taman na nalunang ito pijari ato juis mama panda pala lago piyese tsuyese nalunang ito te mali ikayo sata wa simatia kasita sa mga bigasun niyo niya at masula sing initimiyo yuning
0: takwa kino igalait Jigging it to New York, he may good pick up the Nikunizu, Nunal Boy Kunizu, Amato, who were not Doctor Co, Oxulari could, a gang to Noxo Tarti and Nunamata. Pizumaya Tinu Tikutin, Colossity, Oxuluni, that for Oxo Taro Tixar, Kagara, because we have to show you what happened to New York at the Rockton in Takunang. Tak pizari bak tunet kampanye yun kayok tuktao galak tuot kayok tuktao kena umagalang nyak miyugo galak kisyan ni isukam na mga mataman na tan na pizari ayup
2: kay ko kayok tuktao mayo nagayon na lang mayo ni nagayon na lang mulo ni takwalo kanu o kausing upirim ni sima Lokital pigo akago na misuni gabamaku ko tunisiyo kinyo yan ng kasi ano ako sinang imiyuning kuya na uli ni pusok tapalo lang miyu takot teme yu lang ayu aw lang utis siyang ata tamatuma tamakwami kiyuti aw lang utis siyang ini takwa abagayaw lang mo yan lang gabamaku ni tamakwa kanwiti walay Amaru takwa le uwanga kuwege yakali tusak yuktu wilyo takwa siti giyabut ika yuktu wilyo kilyo tamatuunga kenya uyamut taima asingilyo ika yuktu wilyo kiyumata taanna pijakaya tuyukutu umat akaguli maama panna kuyumat siukaima tamakununga siulu mingonne kuyumut taima agala peruksainya kuyumut taima agala Pekuyau mukai akau lima ukiu lima pang nak kuyau semua cuma bingung tuhang cai nak tu ni idau bagul kau yang aku terima cuma terima kapi aku lagu tisani suruh dupi balik cepalu juga terima terko aku juga jatuh terima ku lu asyik kalang suruh mukiu uti terko gasi ukau jatuh cakap lagi Teko ang mata, tamakwa sa sakap yung sima yung sulo ko yung kisaga na mo. Baby, asiko tayo yung sima, katala ko lang sa sulit yung saksakong ito. Ang mato teko, tayo ako tato. Gasi, mikiligay ato yung sima, mikiligay ato yung sukay magudo ato. Tayo may tiyuman. Tayo makuwiyan ako lang ato, ang ang tutakisiyan ni umat. Tamato yung apilakay niya ato, piyuksaw niya alam tinyong ito, tiliya wata. Tai mangapi, pijat semula amat. Ami semua dah faham lu tu. Amatai-matainya, ati jauh ni orang tu. Tak cuma kau tengah jauh, ati jauh ni tengah papa. Tapi ko ini nama kita sila macam kau kalau kau jauh ni apa sila nama pun. Tama korupsi nak korupsi tak kau jauh lu ting. Tapi magal, tapi masih pun nak kau yang orang sini tu. Wakau mafingat jam imak kengun lapangu tunjang halok tu katimanek ulo ulo tunjau lapat awal jengal ni wajah kami sija nama pat teh mejeng aku mana ulumi dikit tu tu saya macam tu saya teh nak tasi kengun macam si Allah kau juga macam tu
1: teh ma tikus si macam so mega si nauli silat miloni makua rasanya ima pilih kata ni aku tidak abin nak tidak abin nak silang mana di sana kan willing apa
0: takwa nauli si cedu asingak si melak tweet si ulak pak sarutan nalo na si melak suni kasi ane kau yung mayugot taman na taku yung kakalding nakpan Iman na kayo ako nak tukso bunga. Dahil ko natya ka suwiak ti bunga tao, natya ka suwiak katawa katang mga masaw na nga imaano sila sa anod doon.

0: imam ni kaya nga luto sak si maluto isumagadya kasi tane nila inukun ni si maluto kaya nga balok kasi ni sulit ni kaya nga kasi
1: nalulakun na ikaw tiki yung nalulang ikaw tiki doktok inuyun na si mayo inuyun na doktok meron nang ikaw tiki po ipasyan tukis na ikaw tiki doktok inuyun na doktok inuyun ni ila ima tamangat nunatin ni tamakunu ulo yan na ukosa ko doktok alaga ulo yan na tunun ito na ikiasi usunu tamakunu nga umiang umiang I'm going to go to the house. Tahu wonder tu pasti kau mai nuk nuk kat tukar nafsun tema kau ini jadi kan ni dah waktu itu.
2: Kau yang nama kau ini sahaja ilagi asal kau apa kutik sak waningak doktor tana imarok tukuru sigjamu puijoga guru yakluni tikiu tirok pa.
1: We are doing number of the time.
2: Tema naruna sungung makakukuku nanayaw sungung mga kanokli akuni utigiyok kinang nakpisi naninasung nisini.
1: Tusyaw mong gilang at mamayana uruwa, tusyaw mong gilang at dagkwa pinagaliw yun ukaraungan mata. Mana sa piling ito, mana nukang ito, di kinagadak kanong namo yun. Kangamu namo nga ukang ito.
2: Kuyan mi magarulay mi kipi vikagun nasaga vi ukumay na rukarwak tildugo takwaglu ilagik tulo pingigak tukuri nagling nakslutik apikotik sa kagun na gama ukausik sa kakanapin
1: kuyan namin ilatya suri yutik tema ilagay yaw yukuloy tayko aksyokotun tayin daru Sukosikuru, jaga ya bot mikit tuduni dah sukan mak. Inmak perwara cukup, oyuk cukuluan mikit tuduni. Dem aksukur tau kan doktor sukosiru dengan belar nang mida. Inya uruan ni kalau itu kastun tu aksuk tu inya yusung oyuk nuri, tapi nuri dengan ni. Kalau ini yang nak tukar tawat, aktor tawat lambat, dan nak tahu itu usia ni kan isim menang ni dah aktor tawat itu tinggi tinggi, jaga tu ini yang nak tahu nalar nak ni, kau yang nampi apa kulit apa kawat.
3: Tana may yung atawa ni kang tukar pemilai mikipalok tu sa kain nak tu CCBC kuti tobi utop. A person na kaw magod lang o yak na kaw make tiya kabalay mikitu kasi tiya kain nang megabit. Kaw mayaw yung sinalo nang ito na mito yung nalimak te kwa kangat na gabi mayaw ti lagi gabi lot katang uti gabi kaw mayaw lang ito sinalo nang ito mana pisang may nalakay na tayo.

0: Tech.
1: Tava, nani pak. Hello, hello, look good. Okara kak titi good. To sa risang na kovit, naraw titi ikilisang na kovigit. Ulutuin na orang mingmat. Okara kak titi na orang miyok tapo na CBC ukiok takto naraw takak pingagun. Ikarong ni Karen Pekuyak. Okak tigil lutigo. Kiyo yigi luninga uvane katao vugut. Tunga sutiakiti. Okaw sa kakasup tugut. Tamakwa ni uvak vingmingak tuit. Namituin nang ila. Nuna vo mitwangung ito kisurima akitok pala yu arong mata o kausa kakumato ako ve udja kasi mayang ni kisunik ni uve kakasuklutit akitok udja si marang mga sino na resining akto mito sa kumavugot
0: o karakaten yu giti kiyo yikurupota na inutung mat o karauti atautikut sevanikatarangami Utak kita kata kita kiu yau kata nak tu si. Nuna vomit, akitu pelia ningin nut, akitu nak saurang ningin nut nikit. Niuver vik ilang ilu atau situ nama niuver vik kaklu tiu mata. Kangat asu. Mary, karuga kaman itu amit, ukara yau tunga sutiare.
2: Kaluk ti sigap si mat na ubuhi. Kamanit to ang miyutaw yung Mary Kalakaw yung tamanip to kamanit to ami kamanit to ami naungit to nanilok ta kak tutuhan nakpalang mata nutakang nutakang

0: nere himangilutik tia na tuhaba le rapta akit to reakto tu mata nere hibutamani ni uver veralungi horai nutakat makuktulu tegaya gawakta lekput kaklutik kanok breaking in tegayak talak suti kalwa mulu bake akya na pitalak mata tamani na ngito na nilukta kag tutuhang na mea katay lang mata ubang aglad singo mother gama ano koksunga akso niluksunga ilak kalu kag nakakangata ayong itat namni tune hinilok tak tunga galo abik hinilok sunga ni Vietnam ni akit tok tu nunabum ni tamani naungit tu galo nanilok ta ayong nakhile magin na mat kanok tok KIA lunir o hunak kaya katimayak yue kinagayang mata bilagay kaniglo ilak ka kinak pagkalo mata kino yale roti khamik now to hagau yui to matali ilat na ka ilangi pekka hui to blutik ilay na kheulo amu tin na kaya minin na naglo nawak sak palang matataman na isuwi gayak to nagli na melak to nutak kat kak to ho kaya pekayak pakawalak po tigli kumeksutik itaya blutik namukkiak tam nataw kano udya ko hulak to nga akit to ngayak ningin ni mailwa na ngumad kanok to takwa kingubakin na kabud our future children yae ngunayak to wood naglinak himayak to tamanik to kak to met to tak to ablok tak tay mau taktu walu ami hulu alak matago tay kung ano kayak tok taktu oblo ko may takti chinil kusutig tay na nibla katao ho ami aktu nga kanok tu kanaglit katimayak yuit na kwak tagap tigo na kwa ho aksutig na kwak tagap tigo kanok tu kanilaw litok tam na eh magi mega ka tukihin nang na kuma
1: tukisin at tayo tuti Mary.
0: Now mat now buhi nibla lakataw ho me kama mat now buhi ay tuhalaw me kama.
1: Koyan na me.
0: Bye.
1: Bye. Akiro kilakti kimi gamit ho kara yok. Tunga sugi.
2: Koyan na me. Ilang Sapirak tegulu hatle gamale nevet chogune ila ulla sokoyo ulla setuina mutme sapir hatle tunga kuap kunilu nevok pemilu nevok petu hang tu aru garo tugun akt mani hanit tu aru me ikakawang ito minilo ni hangata ka kaya li hangata yung hapbichaw luka akitulo akitulo akitulo li hatao yugod makuwa
1: ay da ilivok akiko ukara kani kong nakututit ukara utit nibika kong nikal lang mat nyo na resit niyo verpingan nit akikutingin nit upalo ni nakikisaruang ng mot tamak ko ni nga akitok padlea dilugo ayong naksivalia ko yuk dilugo kinaw yari yung ilo ni tamak ko ni nga kuruya ukaw sa kakumagusi ukari yun naktusi 1-888-896-4135 amaru 9796151 okhalat derak dilugo akiro ilisamat khoyan nami tu sagomayugo temanna utsega semayatillo tamanna ka khattaruartui kanok ikayok tokannera qarpat isamaksarseo rutaru

Pokaro Tate Atwin Nau Yut. 1-888-896-4135. Amaro 979-6151. Nekiu aking init kanotuin atiak hukaw siksa kakovit nunarisin it niwilving it kanwitu wat damakwa neki aking init hukaw sa kakomatu akovit akitok paliangin ng matakisurimat amaro kanok na magtitina sukat takpit kisumilo Nakilua takarak pisi, nagyun nakulusi. Ukuwaro naging isu, yakatak tuti, ikayok daw na sukarwak tilugit. Ikayok de kaukatang iming mata. Teman nakuruyak, tusako mayugot iliksin ni. Ulutuin na inuyo. Utakinitin ni, tusang nakan ni alagta, ukarakatakuyok.

Neron nakatangin mat. Okara yun nakarwak to say piyong isakatang mata. Okara utid. Ipagsaklo ayurikataroklo tingong mata. Ipagsa ayo. Ipagsa ayurikataroklo ningin no da ayurikoming mata okara yukangin narang ma. Tanaro kawye sakarwakami. Okara uti ayung imangat. Siva neron nasang imat. Ayon nil nek tuk sao garwak puk. Three mo arong in ning an net. Kau isak net ni tu sang na galang mita o kara ko yi katang ni agata. Seba ne kun na garwak mangata. Kau iyo man itinut. Tu sang na arok kaktanay.

Kalau galak diluit, ipasa ilain nangin ni pingwalak tu ni tusak saudit silau ama. Suli ukua ulumi tusak saulang ayuit talimit. Akpik jam mi pingwa balak tu vinini caluta balak tu vinit ni piliok tau si mayuni pingwa silang ama. Si bulipat siang ulang ayok. Ubik Gate ni caluta ayok satuit Nunavik Rocks. Nguni kak tau suut akako tema piliok sa suut suli. Ingi lang ayok Judy Gadboa. Si bulipat siang ulo ni tan lalui suli tuak mipat yasua kau magaya. Ingi lang ayok. Isulim mi patak takwali Greenland mute kalatli nunat mute naniguak pingwa lang ang misuti ammalo isulim mi pat Marina tabani kalatli nunat miung miyuk ammalo king only paulo ni tusak saw lang ang mijita ko kutjua mute angava tusak saw lang ajuita takko ulumi tutavimi Nicholat segala pilung alu, langgam mesunga. Hai, dungu saya berici, nak kumi naalat tu sih. Uku alisilannya dikohau bisa kain tangit. Unno saya mau lagi nuna bimik, nuna cia bumbilo. Email inga juiguk. Kucu apa mewu nusa? Sugu juga lalang nak kata mewuguk. Nubu jawab lu silu dik. Sugu yuli tuina gela rehak sutiluguk. Kalu tuina rehak sutilu unno sa. Anu kun nyasuin lo, sikin niyo lo ni iyo lo, akun ni nga ni 30 mit 50 mut. So, ngun nidimik. O koning alugok, 14. Sana kilo ang milo, suyo lang ang akta mayugok. Nubo yaman lo silubig. Tatsi, kalalang ang akta sutilugok. Anu kun nyasuti lo, sikin nito mik 50 mit 70 mut. So, ngun nidimik. Anu kun nga lo, sakin yan ang akta suni. Sihin ni ulo ni iulo ako ni nga ni 30 mit 50 mut sungo ni dimik. Oko ni haklo di lugo 8. Umiyok milo suyo lang na kaktaw mi yugok. Kalo trin na kaya hakso di luno sa. Tatsikala lang na kaktaw sa di lugok. Ano kung niyaswin lo sihin ni dumik 30 mit sungo ni dimik. Oko ni haklo di lo 13. Inuk tuwa milo suyo lang na kaktaw mi yugok. Kalau tuin naga hak sedilu kuno sa, anu kini asudilu sekin itu mik 40 mit 60 mut sungu ni limik anu ingalu, anu ingalu hasunian naga tau suni 20 mit 40 mut sungu ni limik, okone hak lo dilu 11, pobeng ni tu milu suyu langan naga tau miyuguk kalau tuin naga hak sedilu kuno sa. Ano kung niya stilo, sikin niyo lo, one niyo lo, ako niya ni 30 mit 50 mut, so ngon na limbik. O kuning alagok, 13. Ako libin milo, so kuyo lang ang akta mayagok. Ano kung di, sikin niyo lo, one niyo lo, ako niya ni 40 mit 70 mut, so ngon na limbik. Ano kung alo, kaso niya ang akta so ni 20 mit 40 mut, so ngon na limbik. O kuning haklo di lo, 12. Ibu yubin milo, so kuyo lang ang akta mayagok. Ano kilo dilo kapangan ito mik 30 mit 60 mut sungo ni dimik. Ano kaya lo ano kaliw milang ang nakaktaw suni 50 mit 80 mut sungo ni dimik. O kuning nga lagok 13. Salo nilo nubuya lang ang nakaktaw mayugok. Suguyo li lang ang nakaktaw stilo unugiero akpat. Ano kilo dilo one niyo lo kapangan niyo lo akuning nga ni 30 mit 50 mut sungo ni dimik. Ano kaya lo. Ano kaliw milang ang nakaktaw suni 50 mit 70 mut. So, ngunin din mik. O kuning alo 13 milang ang nakaktak. Kaya siya mirakin na like milo nubuyo kalalang ang nakaktaw mayagok. So, yu li kalakat talaw dilo. Ano kung niya suin lo, kabangan niyo lo ni iyo lo, akuning ang ni 40 mit 60 mut. So, ngunin din mik. O kuning alo 7. Huwag tamil lo, nubuyo liw milang ang nakaktaw mayagok. Ano kung ni? One niyo lo, kabangan niyo lo, akuning ang ni 30 mit 50 mut. So, ngunin din mik. O kuning alo 7. Kayak sumilo, nubuyo liw milang ang nakaktaw mayagok. So, yu litrin na kaya haksutilo, unuak. Tatsikalalang ang nakaktaw sutilugok. Ano kung niya suin lo, kabangan ito mik 20 mit 40 mut. So, ngunin din mik. O kuning alo 9. Aw palumilo, nubuyo liw milang ang nakaktaw mayagok. Sugu yulitin na kaya haksutilo unuak, tatsikalalang.

Hai, Marina. Di kisi malok sa mga 1997 o dilo ko tamani at big jam o dilo. Tikit, hano yung ito out, tikilak to siya ng mga yung tamaw nga. Hai. Hoy, sikik nguya mo, nama si kutsa o langa mauna ilain na nga pingwa si mayok. Tako na ko aku, chua miyot, nitsalo ta, dito hamari yung mga yung ko. Angga ba? Derek Dagunakut, Angaba.

0: Taam na tuhang na tuup inua ni biarti tahto kuugaar zung miutau raa ki anguti tammangin na ruma tammang na ruma aki gartau yumaakponga tuhang na porila taam na imngiu taima adji tokanik tau tukti tau bluni tako himangi sugi kowena yung mata e kana maksutik tam na ni pileo ni kugila o kima jaga tika ka zwa mi utani ajile o tau tang ni kut Bernard Fredlin ayo ka tuwi jag lau tok ajile o tang ni kungi ernea tamani kangyaksin ang mi utau mat takuti taksu nigit taiko a ilangi tau tu lau kima jut o kala katigi lau kima gakinila tuhak bagi gaya lau na kabut kanok ihu malau kima nak mangata aji to katit hak ihu matit takit tau hullo anai na juju taima taiko a tika kakzo ani aji to kai Stephen Fredlin ilik tak magit ata tago aji leo tak nikungi kime ko katau takag de kanu kaya ihuman nak talau pa ikay nak tak paluba
1: kanu lukta ikping nak tu kime mulu ni ikping nak tu isumamun ikping nak nerlungi mun kanga sa tak kime ko o tak bani tak kime lupa ko uyang gigang nelo mata Winnipeg mingak tu ulu yuk luting miso kawi mi. Tan ilio kayo Stephen Fredlin. Nuli ang tao na ne katiyap lawatyo. Tikin na ta tagbunga. Ting miso kawi mi o kaso ne uwan nun. Rosy, kawi ang iyan ni. Takutin niya ki ay huwit lang mga. Tikilok lo nga luti ang naliyaw si mangin na ma utak kilok sa tiyami alak lo nga ila ukaw ting mga ila huwag iyam niko ukaw ti bluko o kuwag na kuna silak doaman utamu tikip po nga lalawak ako utak kito nga nilaw pa ka wakal na nga takukatak po nga wasok lo ublo taiko atulaw taon ublu lauk tu. Tapi kau nggak iti cenak tu yang nak tau.
0: Taku lau ramat tau mak kubik jual sohe ulu yuglu. Tite kalau bing mehanat talau keman ngamina glad. Maka mana saya melau punik kagui. Saya mer nak kau ravi hugi lilau pagi. Pilih tak nak kau gigi bajatit. Tapi kau manilu tite kata tu ni. Kuvenat siya mea yung laong umat.
1: Imaak jua tiyan loo yun eo. Ila makkuhayak luta ila may akano kaya kulilupinga su lupa kaya o si tamang ngayla akong nakpalupa kaya ukiakalas lumutama

0: Ila nakasuwa dyanik tau tako alakaw nga ma nutakaw nga ma tayo ko nga utak na laupok.
1: Itiya miya ya tayo yan itiya kayo na abatahan bitap din niya kalu na tiyan na
0: ila apik kutika kaning ilak sunga